0: Ndi pima zinji kanda gorongoa sel chitini debo nyamuzi.
1: Ah, na takulu kanda kuli kimushi soka mhebu wa kalupeke zamsamaa.
0: Nai?
1: Eh.
0: Ne, ndidi yaro. Kuna kati imu mulikuita yende po na mhipo ye?
1: Ah, ini ndivano mabasa.
0: Mm-hmm. Ne, mchakudeka, apu kuna kati kupira kusondo umu upira mulipa hapo basa hapo?
1: Ah, ni ya ndivano mabasa to mdomingo nikenda wigreja.
0: Mm-hmm. Chakudeka, ya lapu tipendi vima zinji pa mtambo wa mambanai uyu, tichiranga ferovera beira na testa Afrika. Kuna kwano mbana chaneriwa bineba?
1: Ini maoni yangu. Testa Afrika kumeriwa na bora leboji.
0: Icharuza testa Afrika.
1: Icharuza na bora leboji.
0: Maita basa sani shwade.
1: Obrigado, pambena mabasa nchamarazi.
0: Napundi mwako uko?
1: Kendo.

0: Wadikani kete kete mbulon chingu wa zandake kwa na izo zi seremu zingu sambiki ndizo oitora shikukali kuyamba kwa singano na nyimbo iya chibi rapa nsipano hapa muna mwe nkulamba kwa ajo izi ndepo filoti ndiende kuna iye baba kutipenango ni ngaoneo ntendere ine wa kuenda na kuenda oitora shumudziko na msambiki
1: Radio Musambik Manika
0: Walikani ndo itali ishinyone kesi muna ine ndi Shopee Africa alikuya mutambwe na nyimbo iyo walinya mkwanse mkwanse uyu kashika paiso zisere na pima kumi mashanu na manai nguwa na zasira kuna iyo wa manigiri ya mchubutu kezi wanangana imu cheche venye mtsunu mkobera

0: Waitora G30 isaj minuto shadi kanue hapa china changu ine kuunza kwa kutine wadi nyangkwansi nyangkwansi uyo tidere pano tosie mpando uyu tosira kuna nyawo yato manigiri iyo ya mchiputikezi nyamuunsi mugobera chiputikezi na kawaya iso pa zipemba chimanyika china kawaya pa nguwa tingati pa midia
1: shut up.
0: Hadi sumaxi F uyo na nyimbo chifikudi mwamuna wangu so izu ifadubuda kupi kanizi Nchanje izo izo zona kupi iwe Kalakala ni kati ndirudo na ngusi nkabe Na kuti anada na koza Pana kule kererana pana rudo Hapo lako liyo iri ndirudo loneri iri Na watiladi vinga iri
1: Kwandu na mura vau meo marido
0: Njimbo iche ndekata ketsi hapa izo zina ina mapindi Kanoti zisere na mapindi yo makumima na ye Na libozi na hafu

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ana na Júnior, a Zucuru Angu, ndiko pedi salgadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Murio ya mazanda, no fara maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, umweni ndiri kunibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakanyako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nearumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
7: Wadikani chapera wangu ndiye ari kuyamutambwe uyo Chris Masocha wadikani chenda kiati ne tobora kupesira nde zvense izvi tinangatade kutata papo tosiya kuna mpando uyu unaiwo wanyau yatu maningirike ya muchiputike zindepo nyimbo rikuri mutambwe ii ichibve chense chinhu chinanguwa yacho wadikani wae chense chinhu chinanguwa yacho kuranga kukushupwa kwakuri kutako uku urombo unaiwe uyo dziwa kuti ntsiku ibodzi unadzapera uhu papo wadi kubvine bosingana ese zvense zvinabudira mukusoenza na nsimba kudzipira kwako iwe iyo nyimbo iri mutambo iyi yachibvine taramba ndanongwana nongwa wadi kuenda kienda kiafunga zvinango izvo zvakunyangara kazinji ndinodzaenda kiakamba apo ungadzaenda kiakamba unapeza kupurura dzinza iwe mangwana watsumba wadikanikazvidziwa

0: Mufaro manesa nyimbo imubatsirei. Itasvika pa 0 ora, ngati pa uma ora. Majongwe ya kutoma yoda kuti yalire.
1: Radio Musimik Manika.
0: Zino pano apa le kan ife ti diaro izi tichi eteza nguwa pakuda kuti tikwanise kukupasani ngati makani lingana iyo na michezo chaperekeza kuna wazinji mukupera kwa sondo kuno.